0: motote na ya motote na ya esoka besoka na besoka besoka na besoka besoka na besoka
1: Besoka na besoka.